0: bo ene koko kura je so de fertilizer gu ase ni nyina firi wayere wompra wokunu wompra boyfriend girlfriend wompra wompra empram pram pram pram pram pram pram pram why was written tete ya obi di obi yirechi ya kafye kire wan person de beye juma mi pekotation ba ko a kire se ukoye oba nwa de a je so de kwa so dem ko bon kwa siaka ye wedding and sana yakopon atia tum mi pekotation ba ko a kire se sofo etumi jira na ani eja tumi di obi bam e ma wale e bra ena ni eja ani mu hwe mi se se mi nyasa quotation we pe mi number 0243 325517 unya quotation ba kokora de mamie beja preaching mi tru challenge bible scholars ni na Matthew 19 wase sai
1: wase aware jaye hu asembisa
0: aware sai jaye hu asembisa
1: na farisifo ne panenche beso
0: ana farisifo me so ne hweye
1: se obi wo ho kwan se
0: obi wo ho kwan se
1: asembia nti
0: asembia lanti
1: oja na yira
0: oja na yira na
1: obase won se
0: ana obase won se
1: monke kan ne se
0: monke kan se
1: efifitiasie
0: no
1: obo oba ne beema no
0: yo obo oba ne beema no
1: obelma no ba no obo won
0: belma no oba ana obo won
1: na oka se
0: na oka se
1: wenti no nipa beja
0: na
1: ja
0: yenti no nipa beja
1: na
0: ja
1: ne na ho
0: ene ne na
1: but no akofa na yira
0: no de no ho akwa de ade akofa na yira edu hwa ena ne eja wale a oba ne okunu wale a ni ya nti awale bia ewa abushia fie no ohwa enta enta nyina
1: sa
0: tokwantokwa bempa because o say nani enani eja no shemu wale a mu firi wo mu na makope mu ba bia tena
1: sa
0: ti ablanti a woti wase ofie ma ne nyawde prope na kope ba bi patena
1: sa
0: na unia no ma no begu awade no
1: yes
0: ka emi ma mepa
1: amen
0: mini aba wudu kuna kwatena abushia fie bo pofofro hallelujah
1: there be confusion
0: na confusion baba ho wose na ne agya mo ka mo hobom a mo nko na ne agya eka mo bom wi a mo te mo firi wo mu na mo nko pe baabi ntena
1: sa
0: mo nko ba mo sesen mo kokura na mo ba puto na mo be di a ewa urade nsem
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: to aso
1: wose yenti no baba gya na gya ne na ho
0: no baba gya na gya ne na
1: no nokofa
0: na gya no akoba ta ne
1: yire onyina akoye honam kro
0: na onyina akoye honam ba ko
1: ti na wona so nya baanu bi
0: hallelujah
1: amen
0: ena ne agya ade moma awade awia mo ye honam ba ko awalefo mo nya honam ti abrante aya ma yire fa ofun kakra hallelujah
1: amen
0: ababa wa aya ma okunu fa ofun kakra adwo boni ti na oba na okunu obi ntumi fa de yonko fun
1: dabi
0: cheke urade din na
1: amen
0: adwo boni ti oba ni okro bi tumi fa ni yonko fun wo so mbe no ba ye honam ba ko ablatia wo bo yire ma urade nkasa nkyrew hallelujah
1: amen
0: sade wutumi mu wu ni padua no sade urade so kasa nkyrew urade wo fa ye bo ni che no nsiesie yen
1: amen
0: ye ya yafo ma urade wo ye mabo hallelujah
1: amen
0: fiti sable ye nsa kyra ya dwen awade e ye urade a mo se nya problem o na su nipa ni ewo mu no oba adwene nye be ma adwene nye hallelujah
1: amen
0: adie se ya wadie pa titre kan ho ya bufuo hallelujah
1: amen
0: awadie oba so ho so be ukunu kwo soro na waba fom hallelujah
1: amen
0: ukunu ba fom a na wo so adie ade wa kwo soro na se kwa negative plus negative a na peja wom hallelujah
1: amen
0: na bible sa wale saye fo be gira dem wom to aso ai
1: enti dio nyakopon di akabom no
0: enti dio nyakopon di abom no
1: hwe na nipa bi antiti
0: hwe na nipa bi anya den
1: antiti mu
0: ene hwe se na ne agya etiti awade mu
1: awo enti
0: ukunu na mnim so wo sika wo sa ona hwe yesu wanam kra na opriti priti ukunu sa mnim se adwuma ne kra ya ne dio sa yesu ona na o adwuma mu a o yesu masoma no ukunu sa private care ya obe wale yo de bai sa anya ne dia wa kosia betimi abema we padi na se wa kura de odi kofa ye bo ankeye boga papa bi sori ya no de ka ba besia wa ja bema we yetri dia kwa kofa kwa we bible say di onyankopa kambom no say ye hiawo say ya ho kireo ema nipa biela wo ye ohino wo ye president o wo ye sofwo wo na bible no wa wi ni nyina gu tirimu a bible say ema obiala nya de ade entitim so aso e
1: o se
0: ah
1: okachia no se
0: ana okachia
1: se ende mose e mai kwase nye enya awade
0: ende mose si ma kwanhye ye nya awade
1: wose won se
0: ana osi won se
1: makuma dinti
0: makuma dinti
1: ana mose ma mpanse
0: ende mose si ka se
1: monya mo yire no
0: ko jai wo yire
1: le fifiti ase no
0: le fifiti ase
1: na kente sa
0: the beginning genesis 2 no wo ka adam ne yifu bom no awade adwen mu no na kente sa o
1: sa
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Tuas wae.
1: Enti me se mo se.
0: Enti me se mo
1: se. Enya ajama ajama mo enti.
0: Wo yira nkobɔ adwaman, wo kura nkobɔ adwaman.
1: Na se wo gya no a.
0: Na se wo gya na.
1: Na

0: ma ona sawade
1: sawade eye dwaman ene owuo ye beba ho hallelujah so wiri ko bo dwaman utim jano ukiri ko bo dwaman utim jano but opa utim fa wade hallelujah utime opa utime ye diade e fa wade because o si ye fa ye fom so nche se de ejo wo soro no se diade
0: ade che
1: ade che na mo modi che no san ko ye bia odia utim jano hallelujah
0: amen
1: because o si mo ni dwaman fo ni afra
0: sir
1: ani aware se ye fo hallelujah
0: amen
1: no bia o ye dwaman fo wo mu mu ne de munyi ne ntire mo ni ni di se de parpo babo se mo ni ne mo eto ye continuous obi aye ni tata so na se odi woni hu ne ba ko mi erum ye sa o so ji no afri wa bla bom ade ama kwan ma wa de jaye ba ye dwaman ana Romans 7 no so to aso wa hama me ana ko Romans 7:2 ne so a owuo ade so tum tete a wadiem ye nkan ho ti wa so wa heha Romans 7:2 no o so ba o so okuna se ye de ne kru mra ade ade a chechere no eti so okuno no wu a otum wale na se ne kru wale ne kru wu di a wanya de ade na so ofa de kru achi a aya ware sha ye fo na bible so ware sha ye fo so beja won chefa e wo jata die num to aso
0: o se aha eti mi se so ye jama monti
1: anya jama monti
0: no bi jana yira
1: no bi jana yira
0: na wale fofura
1: na wale fofura
0: ma sawade
1: hallelujah me yero nko anya me de beja no wase awade
0: nye papa
1: wase yiru mu me hallelujah
0: amen
1: meja no wase awade mikru num wi waja no ase awade etu na ko wade o so to bo ase bo mpa ye na ma woni te ho na wo pre na ko fa de ye mfa na duru ba bi na te wuntimi na te wan ko bo dwaman wanwu na te wo nam sa kwan ne so jai na bible she waya wale sey fo na obi na obe wale de to aso to aso to aso
0: e sey fo ne sey ne sey
1: e sey fo ne sey ne sey
0: sa na onipa na yiri ntam tie dia
1: e wan na sey fo se e urade sesa na onipa ne na yiri ntam te dia
0: na nya nya se wale
1: ya ene urade ene na che se nse se ye wale aha
0: ka che won se
1: na ka che won se
0: enye nipa nya na betimi agi we
1: enye nipa nyina na betimi agi
0: ji wona wodi ama won
1: ene won ma omodi ama won
0: na itutufo bi wo ha
1: na itutufo bi wo ha
0: wo won se
1: ni bo ha ye bo ne se onu de oba wiase o ma wale bi ne paul na wa wo ti akon na wo mu de ese se wale
0: wale ye
1: ka emi ma me pa
0: amen
1: ye wo bo wa do oba akura betimi ada ne nche mfie du kura onye oba no hwe oba bo wa de ba ma bi beto ne nche mfie numo jumi eh eh on fa ho oba bo ho na man ne kura ne ba ma so
0: sa
1: bible se won onu se ni pa ne de eni tutufo bo wa urade na ne de ama won se won mo de om na nte sa me ye wale na wa wo ti nka se se se wale de
0: so wale
1: o so wale to aso e
0: o se ne ejitufo bi suwo honu ma
1: nipa bi suwo wa
0: o so yin ntinwa ye won sa
1: obu wa o so no heaven nti won pe se ba ma bi abe ha no
0: sa
1: heaven nti won pe se ba bi abe de ade ebi ne paul to aso
0: o se de obetima ji we no
1: nti wa obetimi age no enye nhye
0: ne by force
1: on for so hallelujah o pa no wa wale o mpe so a ma wale e wa urade nhyem na mom so we wa dwe so wale na ko buruburu jamai dia e urade no obedi no nyonyonyonyonyonyo Chaka radi dinda.
0: Amen.
1: Ejin wa bia kwa to ama wo say, "Untu me sha hunsu ndi, ye di ade."
0: Wale.
1: Wale. Hallelujah.
0: Amen.
1: Aha, to aso 19 no. Fa 19 no mami, verse 19, wa kai ho.
0: Verse 19.
1: Aha.
0: Di waja ne unani.
1: Verse 19 no.
0: Aha.
1: Aho sa na oka. Verse 19 ye di waja ne unani, to aso.
0: Sa. Wa say, di waja ne unani.
1: Aha.
0: Abrante ne kache ne se.
1: Na abrante ne kache ne.
0: Ba di enya so.
1: Mi di enya.
0: Di na di na aka bi.
1: Di na aka bi o.
0: Yesu ne se.
1: Yesu se ne.
0: So pese ko nkwam a.
1: So pese ko nkwam.
0: Koto de awo.
1: Koto de awo.
0: Fa ma ehiafo.
1: No, koto de awo nyina be ma ehiafo. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ha check e radi din.
0: Amen.
1: Eti First Corinthians 6:9.
0: First Corinthians 6:9.
1: Chapter 6, verse 9.
0: Na wonim se wona won tene no.
1: Bible se, wonim se omo omo tene no.
0: Enko nyankopon hindi mu.
1: Enko nyankopon chea na.
0: Ma wona da o.
1: Na ma wona da o.
0: Ejama amofo.
1: Ejama amfo.
0: Abosomsomfo
1: Abosomsomfo
0: Awade sayefo
1: Hallelujah
0: Amen
1: Let us see ka omo omosoma bosoma Awade sayefo ka
0: Yes
1: Hallelujah
0: Amen
1: Colossians 3 na verse 5 for be catch no and Colossians 5 verse 3 no so be catch no see ka abosomsomfo a enye kwaku firi num omo omuja omo yele num no omo omuja kru no omo nyina ya abosomsomfo je se kwaku firi num atise ay antwanu adwamanfo nyina atise sa mlepem no ye be preach afa adwamanmo ho wedi enye dwama mo wa sema ware sey ho asem ne yeka
0: sa
1: wo sey awa omo mo ntinya nyankopan mie no hanom
0: adwamafo
1: adwamafo
0: aware sey
1: aware sey afo
0: sa
1: wo yire won pra okuru won pra me yire nkwan nya me yire suba nya me kuru num wi me onum sa wo e basabasa won kwa so ntima ja no bible sey wo ko first corinthians 7 wa oso so ko wale na sey onimpo no onyinia bible sey nya no
0: sa
1: na ɔno no ntia sie sɛ wo no wo kɔ asɔre ɔno so som bosom nti ɔno no bɛkɔ a bible sɛ ne deɛ ma ne nkɔ ka ɛmi ma me paa na wo ɔho ate sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wo mɛyɛ aware sɛ yɛ ni
0: saa
1: hallelujah
0: amen
1: na bible sɛ obi ɔbɛware deɛ yɛgya no no ɔno so ade ade obi gyae ne yere na sɛ wo so wokɔfa
0: ɔsa awadeɛ
1: hallelujah
0: amen
1: abla bɛma no anaasɛ wɔba no nkɔ wale a wɔyɛ aware sɛ yɛfoɔ
0: saa
1: sɛ obi gyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ deɛ a asa ɔba no a ayɛ firii ɛde ɔtumi wale bɛma nso saa ɔgyae ne yere na ɔkɔ ware foforɔ a ɔba no tumi na mmom sɛ ɔmo mmienu no wɔawale wɔawale na sɛ ɔkɔ wale a ɔba a ɔne ne kunu ntam atete na ɔmo nko so ɔmo ka asɛm no na ɔkɔ fa a bible sɛ ɛde ade
0: ɔsa awadeɛ
1: what say awade eti revelation chapter 2 21 to 22 no revelation chapter 2 21 to 22 kai ho na fi atwa dwuma die ne so
0: o say
1: shaka wade din o say
0: na mama na bless say
1: onyakopo so ama bless say
0: on fasa kan firi na jama mom
1: fasa tra firi jama mom
0: na so wan sakira
1: wan sakira
0: hwe
1: hwe
0: medimeto empaso
1: hallelujah
0: amen
1: bible no bone awurade de ombeto empaso judgment day no wa hwe eya ware sey for ne adwamanfo hallelujah
0: amen
1: ejeje awurade ompesa ware jaye beba emofra ni tie o because adani eja no awurade de nkola na mamu no mu na wose motete akran makran beye obesuro awurade hallelujah
0: amen
1: etuko progress 22 verse 6 die ntira awurade power jaye no Proverbs chapter 22 verses mebusha
0: chabofane kwa yam faso
1: it was say ena ne eja no mono mon kira bofra kwan a onye dia na ware sey ye ba mumo be da kira kwara no kwan
0: da bi
1: etu hwe kwara a ye stubborn ni nyina awari jaye ne man kwara ye stubborn
0: sa
1: en kwara street children sa be nyina fira awari jaye
0: sa
1: papa ne mama ni jaye da da da da
0: na
1: mɛma nso wɔ su bi wɔ yɛmu a yɛnkwasi asu
0: sɛ wɔgyae me deɛ a
1: wɔne wɔbaa ne gyae a
0: nkora no nso ɛne mehwɛ
1: nyankopɔn bɛhyew rof halleluya
0: amen
1: ɔbaa ne gyae wɔama ne nkɔ ne baabi nkwadaa ne
0: yɛwodeɛa
1: awurade bɛhyira wo papapapa sɛ aberanteɛ woyere gyaa wo na ɔkɔ na wɔfa wo ma na wohwɛ wɔn hyira nka wo papaapa
0: amen
1: wɔse kyerɛ abɔfra kwae a wɔmfa so
0: sɛ wɔnyini a
1: wɔnyini a
0: wɔmfiri ho
1: ɛnɛ abaatan ɛne baatan bi ɔho a wobɛhu ne ba ɔsɔre na onum no ɔbɛba na nkwalaa no nyinaa da
0: saa
1: yɛne tam yɛde hwɛ nkwalaa ma nkwalaa yɛ stubborn
0: saa
1: hyɛka awurade din
0: amen
1: ate ɛti ɔbaa ɛne bɛrima kyerɛ abɔfra kwan a ɔmfa so
0: sɛ ɔnyini a
1: ɔnyini a
0: ɔmfiri
1: ɛne ɔkristo hwɛ first peter no ma chapter 3 verse 1 to 6 na yɛmfa nkwalaa no deɛ no mɛtoa so
0: saa petro wo mɛdi ka no yɛnsa ɔsɛ ɔyere no mmɔ bra pa
1: bible sɛ ɛyere no mmɔ bra pa
0: na saa na mo ɔyere no
1: saa na no mo ɔyere no
0: mommrɛ mo asɛm moara
1: haleluya
0: amen
1: awurade mpa ware sɛ ɛti ɔsɛ yere no mommrɛ mo ho asɛm moa mo kunu no
0: saa
1: toa so ɛ
0: na sɛ binom antie asɛm no so
1: a sɛ obi antie nyankopɔn asɛm a
0: na wɔfa ɔyere no abra ba papa
1: ne ba wote fie mu no yɛahwɛ wo ɛsɛdeɛ wo ne wo kunu seteɛ ɛsɛ sɛ yɛhwɛ wo ne wo kunu sɛdeɛ ɔma wadeɛ no seteɛ na yɛkɔ dɔ awadeɛ
0: saa
1: haleluya ɛnɛ deɛ kristofoɔ ma paa wadeɛ fie bi mpaa obitum ka sa somasɛ ne ne yere nti menwale da toa so
0: ɛɛɛɛɛhwɛ
1: mabraba ho teɛ so ɛwɔ suro mu
0: na
1: moma ma hyɛhyɛdeɛ nyɛ honama ne deɛ mɛsawɔ sikahyɛ mpatia ne dresendresen ɛmfama wadeɛ no nkosi hwee toa so
0: ɛhalleluya
1: ɛnɛ ɛma kɔ awade a yɛde kɔpa ahonyadeɛ halleluya
0: amen
1: onyaka a fama wo kunu onyade a fa bra ɛti deɛ ne kunu bɛtɔ ama ne bia wɔ menim sister bi ne ne mpaboa kɔ tati yɛti wɔda so firi bi gum ɛdeɛ kɔ naagye ne wɔwiase halleluya
0: amen
1: ɔba bɛhyia tumi kɔtɔ ntoma les bɛ 1.2 na ne kunu nama ɛpɛbɔhyia kɔtua nkwalaa school fees ɔse moma mɔ
0: mahyehyɛdeɛ
1: ɛnyɛ honama ne deɛ toa so ɛ
0: ma nenya honhom a adwoɔ
1: ma nenya honhom a
0: adwoɔ
1: okristo ni ba ma wo dresse nyɛ
0: simple
1: toa so ɛ
0: na saa ahosiesie nam ne boɔ yɛ den
1: saa ahosiesie no ɛna ne boɔ den deɛ wohyɛ no fofoofo wɔ ha no awurade wɔ ho ne sɛ ne boɔ den
0: na kyerɛ
1: sɛ deɛ wohyɛ ne boɔ den no a wowohu no awurade wɔ ho sɛ ne boɔ fo halleluya
0: amen
1: ɛnti nhyɛdeɛ nnipa hwɛ dɛmo hwɛ deɛ onyankopɔn yɛ de ade toa so ɛ
0: ɔsɛ nasana tetemmerɛ mu no ɛma kronkron mo som nyankopɔn
1: kronkron papa bi som nyankopɔn
0: no ɔmohyehyɛ wɔ mo ho ɛberɛ wɔ ho ase
1: ɛsɛpɔa wɔ mo ntadeɛ nyinaa akyi no yɛbrɛ yɛ ho ase
0: ama
1: yɛ kuro nom me nuabaa wobuo kuro anaa bible sɛ kuro no ne ɛtire nyɛ saa na ɔkaɛ halleluya
0: amen
1: kristo ne baa wobuo kuro ɔgyedi ne baa kramɔ ne baa wobuo kuro wo kuro ka baako no ɔka mmienu ɔka mmiɛnsa no toa so ɛ
0: sana sela etie abraham efere mi
1: sana sela etie abraham
0: efere mi wula
1: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere ni wula aha
0: ono na se moye papa
1: ena se woye papa
0: na munsu ahundie biala
1: na munsu ahundie biala
0: moye nema
1: woye diade
0: moye nema
1: woye nema ituko Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wose kunu no so monno moyere no
0: sa
1: sɛdeɛ kristo nso dɔ asafo no na ɔde ne ho mae mae aberanteɛ yɛ adɔ yere yɛ akorɔkorɔ wo yere ka asɛmpa kyerɛ wo yere bɛma bi tom bie nano mekora mebɛwale wo koraa no na madwene yɛ me mahu deɛ yɛ yam kɔyɛ wo ho adeɛ bɛma kɔ ahyia ka ɛmi ma me paa mahu deɛ yɛ yɛ a mekɔyɛ wo ho adeɛ korɔkorɔ yere ka asɛmpa to ne tirim ɛma paa korɔkorɔ na mama nso paa korɔkorɔ yɛmi ɛbi nyinaa ba korɔkorɔ awalefoɔ monka asɛmpa ma mo ho na awadeɛ no angu
0: obi toɔ mo ho
1: a wɔ se meno mi ɛno nka yɛ awadeɛ mom
0: saa
1: na yɛngo na yɛnkyerɛ kwan a nkwalaa no yɛde ade na awadeɛ no agu no ɛbɛda na meno mi ɛno atete nkwalaa no
0: daabi ɛnyɛ yie
1: a Proverbs chapter 20 verse 11 mebusɛ bɛtrɛ deɛ no ɔhyehyɛe
0: abɔframpo
1: abɔframpo
0: ɔde nene yɛ ne ehu no
1: yɛde nene yɛ ne ehu no
0: sɛ nade yɛ bɛyɛ yie a
1: nade yɛ bɛyɛ yie a
0: na atene
1: halleluya
0: amen
1: nti nkwalaa no akwalaa no ɛwɔ ɛna ne yɛgya nkyɛn a ɛna bɛ me yɛhu hyɛ akwalaa wei suban hyɛ ne wom ɔhyɛ ɛteɛ no
0: saa
1: ɛgya te sankɔle ɛna te nkran akwalaa no te kumase yɛbɛda ne atete akwalaa no
0: ɛnyɛ yie
1: halleluya awadeɛ na gum obi apae ne wei nkwalaa atwitwuo wɔ nkɔfoɔ so nyinaa yɛ awaregyayɛ ɛna awaregyayɛ yɛtu ankɛdua ankɛbɛte pee totɔn tɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔntɔ ɛna aberanteɛ sɛ woagya wɔ baa bi woapromise wɔ baa bi woapromise sister bi woapromise bla bi me nuabaa bɔ mmɔden sɛ sɛ ɔnwale yɛ a woagya wo yere yɛyɛyɛ ma nkwalaa yɛadorɔ yɛ basabasabasabasabasa toa so wɔ sɛ akorampo yɛde ne yɛ naa adeade abɔframpo ɛhu no afi yɛhu no wie a ne yɛatenetena koraa no ɛna ne yɛgya na ɛbɛtena hyɛ atenetena koraa no hyɛka awurade din daa ne yɛatete akoraa no na hyɛadeɛ bi ɛwɔ Proverbs 17:21 Proverbs chapter 17 verse 21
0: Proverbs 17 verse 21
1: ɔhyehyɛe
0: ɔse deɛ ɔwo ɔkwasea no
1: bible hyɛe sɛ woamfa w'ani anhwɛ wo ba na wowo akwaraa ma ne bɛyɛ kwaseɛ a
0: deɛ wowo kwasea no
1: aha
0: ɔnya awerɛhoɔ
1: a wobɛte ne yɛakye wo ba wakɔnom wii
0: yes
1: wo ba na akɔbɔ korɔ no a yɛku no no bible sɛ ɛna ne yɛgya moantena hyɛ antete mo ma yie na sɛ wokɔ wo kwaseɛ a
0: ɔwonya awerɛhoɔ
1: ɔwonya awerɛhoɔ akoraa no bɛnyini ne wakɔyɛ kɔwensyɛne halleluya
0: amen
1: toa so ɛ
0: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwe agya
1: bible sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwe agya nansa na akwaraa bɛyɛ gyegyentwe no na kyɛ sɛ na ne yɛgya ntete wɔ mo yie
0: ɛnya berɛ ama no
1: ɛnɛ yɛntea yɛma o
0: daabi
1: yɛfrɛ nkwaraa no junior ɛne yɛ junior junior senior ɛne yɛ senior senior
0: maameyaa
1: mama ewurama dress mama dress halleluya yɛfuro nkwaraa no ma nkwaraa no yɛ tabatabatabataba ɛna obi ntia obi bo
0: daabi
1: tane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne ahwew yɛwia de yɛkɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ nowayɛ nti yɛahwew na papa sa hyewa ka ho ɛnɛ baatae kɔ ahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ skul kɔwane ne pa tikya sɛ sɛ wonim na wode wo sa ka me bae bie wo a awurade wɔhu saa baatae ne mmɔbɔ
0: amen
1: awurade wɔhu saa baatae ne mmɔbɔ twadeɛ bi wɔ Proverbs chapter 10 verse 1
0: nhyira nome
1: bible sɛ nhyira ne nome
0: solomon mebusɛm
1: solomon mebusɛm
0: ɔbanyansafoɔ
1: ɔbanyansafoɔ
0: ɛma nagya anigye
1: o ɔbanyansafoɔ sɛ wotete wo ba ma ɔyɛ onyansani a
0: ɔma nagya anigye
1: wawani bɛgye wobɛtete wo ba ma na kɔ skul ahwɛ no akoraa bɛyɛ lawyer wobɛdi sɔfo akoraa bɛyɛ judge wabɛyɛ mp akoraa bɛyɛ secretary bank manager wokɔ bank hɔ a yɛsɛ bank manager maame nie ma no baabi ma ne ntena ana wana wani nyia na
0: onije
1: eti aya na under 20 blaster for obobo no se oba ni makelesia no mo a akwani nyia na
0: onibaje
1: hallelujah
0: amen
1: oso obenya otete oba ma ne dane onyansafo a wankasa wani baje o wani baje
0: na obakwasia ye ne na
1: wrewo oso ye papa no manwe ye ne omo wo ye ne omo anhwe ne omo dia wale dodo ewo ma 24 ni 28 omo tu yegu ye no aw se ena wo mo ho kire wo mo pa because o ma hwe na ye yetumi abo won
0: o ma ye mabo
1: minya mema ho na so bi ni ho
0: yes
1: eno na ma mesia nya sa se e wo se me so me ma ma wo no me ye den
0: hwe wo mo
1: hwe won hallelujah
0: amen
1: to aso e
0: obanya sa fo ma na ja ni je
1: obanya sa fo ma na ja ni je
0: na obakwase ye ne na wrewo
1: na obakwase ade tem bia o ma ni na yuro ho sa sem bi proverbs chapter 29 15 proverbs wa chapter 29 verse 15 te to ba ni ye pa eno bitum de abanoma ekowale obi oma kwan ma ye ntia abanoma no akora ne de anya obanti na asore a odini pupupu tie tie asambu o problems wo chapter 29 verse 15
0: abani enim ka manyansa
1: abro sey abani enim ka emanyansa enti akora wo jimi ahwe no
0: yes
1: abani enim ka
0: emanyansa
1: twaso e
0: na bofra watu no sraha no
1: abofra yato no sraha
0: oguni nanim ase
1: nkwara ne bobe o yato o mo sraha
0: pehwi
1: ye ntia won ena ne yaja ti baabi hallelujah me me akosua mansa de me ba we de wo ba ha ya ne ni agro
0: eh
1: hallelujah onu ni ndi agro abese so nkwase anyina gu ani mase ba ta ni jimi a wajimi wo ba wa wo no utum bie wa no kase obi ba ho amane ni ni agro na kra no obeji na tema ya de ade agu na ni mase wa ma me yura ho ama o papa papa papa wa ma me yura ho ama o papa papa papa wo si akola ye to no sraha no
0: o ma
1: ne na enim guase o ma ne na enim guade
0: guase
1: o so uto akra sa na wantete no a wo ne wadamfo nam ene waka kire wo wadamfo no se wo ye kwase a afi na wo na wo gina we wani matwasi aso okobo oba no aso afeli shege urade din verse 17 ne sesei
0: tretena wo ba
1: anti bible sei ne sai ne nti no wo ye ba tan a tretena wo ba
0: na
1: wa ma wahome na wa ma ade
0: ade
1: wa ma mo hwe wa mo mama wa mo ko school ankesie no ene ya besifie atoka sama wa wa mo le last hwe wa mo so mo wa mama wa ma hwe wa mo ma no hwe sofa ye sofa ende o se nkofo so a wa mo mo hwe wa mo ma no wa mo nyini nchew hallelujah o sha kura na kura ye so obehwe ne na na ma me na wu na papa na wu na de on hwe ne ma no Awurade mane tenase. Hallelujah. Enyini che. Because nkwala ne sofa, odo onye obema ho. Ode bi, obeden. Etu ye ba taya utie mi na. Na sa wale saya ba wadwunu ma. Hwe ye papa papa papa pa. Enkwala ne awurade de ne ma wonti. Ana wose se enya wukunu, enya hoyere. 17 no, wakan ho.
0: Tretena
1: oba.
0: Tretena
1: oba. Wa wa ade ade.
0: Wa
1: home.
0: Na
1: wa ma okra ade ade.
0: Enika.
1: Enika. Proverbs chapter 23 verse 13 to 14. Proverbs chapter 23 13 to 14.
0: Wose.
1: Aha.
0: Emfa atenatene nkame abofra.
1: Ti Bible say, emfa atenatene me nkame abofra.
0: Na odi abahwe no a.
1: Na odi abahwe akora.
0: Ongu.
1: Ongu. Aha.
0: So odi abahwe no a.
1: Na odi abahwe na.
0: Obaje ne kra frasama.
1: Obaje ne kra ade ade. Efra samando. Hallelujah.
0: Amen.
1: Solomon. David ibewu no friend ba Solomon wo tu ne for chronicles wo. Wo se me ba me ko sura urade unyankopon. Hwe na kwa su ye na nte urade akwam na urade unyankopon ade ade e chirawo. E na ba tan sen. E na ye bie ya no. Etu ye ba fo se ye ba ensuro unyankopon. Hallelujah.
0: Amen. Emfa tena tene nkame
1: abofra. Bible say emfa tena tene nkame abofra.
0: Na
1: wo de aba hwe na. E na international school bebre ye yi e ma afrim.
0: Ye ja bo.
1: Hallelujah because teacher ni nko hwe akora no a de maame ne papa ne baba be yen no eti akwara ne sey a eno wa ne sey wo sey wo school akwara ne so omumle bebre omudi ni wo school mo eti se teacher ni na ntia wo ba no a na che sey eno wa no eti wo sey akora ye to ne sra ha no
0: ogun maame ni mase
1: hallelujah
0: amen
1: to aso e
0: wo sey na sey wo de aba hwe no
1: a bible so de aba hwe na
0: ongu
1: ongu
0: wo de aba hwe no a
1: wo de aba hwe na
0: wo je ne krefra
1: samando na eno wa nsa na wo je akora ne krefra samando ena ba ta bebre nhwe ye mantie ma no bebre anu mwi ebinuma ko ye akonyesafo awu ebi abokro no yache won ye ku won ebi de prison hallelujah
0: amen
1: to aso e
0: wo sey meba se wakoma hunu nyansa
1: o sey meba se wakoma hunu nyansa
0: makoma beto meye
1: makoma beto meye
0: yela nso meni beje
1: ah ah ah ah ah menso mani ba gye
0: na me sɛ wo ho bɛsɛpɛ no
1: na me ho bɛsɛpɛ me
0: sɛ wɔno ɛka deɛ tene
1: ah sɛ wo papa agyina kopagyani no wɔkɛ nyankopɔn asɛm
0: saa
1: wo bɛgyina yɛfa ne sɛn ɛyɛ mp no agyina parliament na wɔkasa wowo ne sɛn halleluya
0: amen
1: mame bi ka kyɛ ma ɔse sɔfo sɛ me ma nsia ma wo wɔn no anka mu mmienu koraa te sɛ wo a anka meda anka mɛda ebia ye wi nomfoɔ me kuro ne mewo nkwala na ano gyae me ɛti manya bɛma bia ma na ntere me ba no saa berɛ no so na mema no wɔ age bi mu a saa berɛ no ɛnyɛ ɛna ɛna tete because abɛma 18 16 14 ne 12 deɛ saa awadeɛ ne nwuiɛ a ɛwɔ sɛ ɔmotum yɛ deɛ ɛyɛ ka ɛmi ma me paa because 18 16 14 20 hɔ no ɛnyɛ ɛma adwuma o
0: ɛhɔ
1: yɛ mɛma adwuma sɛ ɔyɛ abaayɛ o sɛ ɔyɛ abɛma o ɛhɔ yɛde ade mɛma adwuma ɛti toa so
0: verse 24 no awurusie na wɔtene nini agya bɛdie
1: bible sɛ awurusie ɛna wɔtene nini na agya bɛyɛ de
0: adebɛdie na deɛ ɔwo nyansafoɔ no
1: bible sɛ obi biara a ɔwo nyansafoɔ
0: no gye ne ho
1: n'ani gye ne ho
0: ma wɔagya ne wo na ani nye
1: bible sɛ nti ma wɔagya ne wo na ani nye
0: ma deɛ wowoɔ no ani awurusie
1: halleluya
0: amen
1: ɛna no hwɛ proverbs chapter 23 no ɛhɔ ne akɛe no proverbs 13:24 wakae hɔ proverbs chapter 13 verse 24 Proverbs chapter 13 verse 24.
0: Verse 24 no.
1: Aha.
0: Wo se de okra na ba no.
1: Bible say obi okra na ba no.
0: Otane ne ba.
1: Ye ka se okra ba. Obi a wo mfa akora aba enye de ade.
0: Entia akora.
1: Entia akora. Wo kora no tembia okra ba no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Unhwe wo ma, untire ne wo ma. Wo se de okra na ba no. Otane.
0: Otane ne ba.
1: Otane akora no. Unno no. Hallelujah.
0: Amen.
1: Se wo ntia akora na no nkyere se wo do no. Wotano bible sɛ menka kyerɛ wo sɛ ɔbaatan biara wawo a wontea kɔnaa no wotan koraa no

0: misie tutu anamo ye saudi uti ko ura wadim saudi uti so uram dada efeso na obo ho pa why ready na o sisi ho se ubibu wa wadim nkonta nshirante urade
1: amen
0: akire onyankopon nti awade amoye no nikebuka futuma ntone moye yena dia mope no enya di oni onyankopon bema woni pe bia afa no ho di sa
1: Amen.
0: Tiniba. Heaven hono yen wale wosuru yen ko wale wosuru.
1: Debi.
0: Ba sa si su die ne die. Nyakopon bebu ubebu hun konta akire awurade. Sana eti. Ti anopai yen mompa ye na du nyakopon de amaye no enkoyanim na tiniba.
1: Deja nan pa so maye da wase. Yaba betina ona se yeti onuma asem de bia se de ye kanu eyonkwan duane ama ye kra yaba be dinu ma me e won hum ni nyinu so won hum empa ba e ba ni se obe ma won konkura be kan ho na wa ye kai kai fo adum tin e bo mpa amen
0: last week said e be si don wo chance am no yakup profile so me te ma wo ti ase se ubebu awade ho konta akyere onyankopon
1: yes
0: tieni yiti mu kakra bi ne ato asem no so amaw so yo ba so we ye bema awade onyankopon wan hyehye ne keke ne ni ko hu ye pa ne ne ni so hwe tieni pa si bible num no nyankopon emra ana na shade a etosu mie nu wo twro nsem no mu e ya wade bible na da ho kesi ni nyina o nyankopon wa shade a etosu mie nu
1: e ya wade
0: e ya wade nshan ke urade
1: amen
0: genesis 2 o ka kire wonipa 15 to 17 o ka kire wonipa se Unipa Efri
1: Genesis chapter 2 verse number 15.
0: Mhm. Ya o ka kire unipa se
1: Na Eradio Nyankopon de unipa no kwetena edinturum.
0: Obo unipa wie ye pe.
1: Mhm. De kwetena edinturum.
0: E no de unipa kodua edinturum.
1: Se onno na onwe ho.
0: Unipa no.
1: Na
0: onwe ho.
1: Na o she unipa se.
0: Owie no. Mhm. E no o she unipa se.
1: Tum ha nua nina
0: tum ha dia ba nyina jibi
1: na papa ne bone ho nim die dua
0: papa ne bone ho dia ba dia ne die
1: eni
0: efise
1: da o be di bi
0: da o be di bi
1: wo na wo be wu
0: nshanke urade
1: amen
0: ti nyakopon ahye dia edi kan e wo bible no mu no no bible kese ne da we nyina the first commandment a wo nyakopon hye ma we nipa eni sa amra we
1: amra no
0: ofiti wo na ko the second commandment
1: verse number 18 no
0: aha
1: na urade nyankopon ka say
0: the same chapter genesis 2 owie hona na oba 18 no na oba ka say
1: na urade nyankopon ka say
0: na urade say
1: enye se onipa nko tena
0: no enye se onipa nko atena
1: na me ye ne seso obo
0: na me ye ne seso boafo ama no
1: na urade nyankopon de na nyakopon nyakopon de dati anwene nwuram nwa do manina
0: nyina
1: ni ewiam nwa manina
0: nyira gaura
1: amen na ode won ba nipa ni nchen se
0: ble nipa ni se
1: obehunu se de
0: obehunu se de obefre won
1: na de onipa de fre
0: abodi na de onipa de fre abodi e biala
1: ti ahonu anu ara na ni din
0: enu ani ni din
1: na nyakopon toto ntoteboa
0: bia
1: nwiyom nwa mane nwiyom mwa do man
0: na din
1: na onipa de
0: onipa de
1: oyee no boafo afata
0: nshage urade
1: amen
0: onipa de wanya ne seso boafo
1: afata aman
0: afata no ama no
1: na urade nyankopon ma enna da ho to
0: onipa urade ma na ho eto onipa so
1: na oyi ne mfim pade mu baako na ode nam tia anem na urade nyankopon de mpadea a
0: oyifiri
1: nipa no ye oba na ode ne bre onipa no
0: ene wode oba no ebre onipa no
1: na onipa ne ka se
0: ene onipa ne ka se
1: afemi no mpemu
0: no afemi to mpemu do mpemu
1: ne honam ni
0: ene honam mu honam ni
1: oyi na obefre no oba
0: oyi ni ebefre no oba
1: efrise obare
0: mu
1: na
0: oyi ni bemem no yi ni firi ye nti oba ti ufuru bemem ti ko ene urade ka se
1: Saintina obrema beja ne na ne neja ho na ade ne ho akobata ne yere ho na wa ye honam kro na won banu de na won banu no de da adeja amen
0: ye inti na bema beja ne jane ne na
1: ade ne ho akobata ne yere
0: lord ne ho akobata ne yere
1: na wa ye honam kro
0: na won mie no nyina ade en
1: aye honam kro
0: yes ti onyankopon ne commandment ahyade etoso mie no ewo bible kese da ye nyina mu no eya wade hallelujah
1: amen
0: nti adam ni if nyankopon hyehye awade ma won ansa na wom kro mu koti duaba ne bia di wom wale genesis 2 ana wom ti duaba ne genesis 3 hallelujah
1: amen
0: nti ha sey no duaba na adam num ti di ye no enye oba ne be man na hallelujah
1: amen
0: ana kofa sha o ha wone ba ye e duaba nkasa na wom ti di ye tira o kan asem no so na oba ne ti duaba ne bi di na odi duaba ne bi koma ne kunu no hallelujah
1: amen
0: ti duaba e kura wa otum de nante koma wo bi te se apple anka genie nti awurade hyehye awade ma won ansa na wo mu ko ti duaba ne bi aye de
1: edi
0: edi eti wo hwe genesis chapter 4 verse 1 no a genesis 4 1 na o se sey
1: e ken ni hebel na adam ne ne yere hawa shiam
0: Adam ne ne yere sen
1: hawa
0: ehie mu
1: na onyinsen
0: na onyinsen
1: na awukin
0: se won wade no hallelujah
1: amen
0: nti yakopon hyehye awade ne di kan ma won wansa no mukoti duaba ne biaye den
1: edi
0: nti no se na Adam hu ne yere